amaningi iphimali ifelile bathidliwe ngaleliwe namantombazana amaningi athengiwe amashampagne namabhiki